Kitu tok ki artli ki rwa yong ma riko ma lalu ki rwa ki bu e perto ju su yon luti wa iba bot nai tu wan irwa iba perto kam to jadu. Tau ya pitan biang i gani ga program yong ide pun senyau cepi sa artli ki rwa yong ma kit lang mi seri ki rwa ki bu e perto ju hei hok u im wa iba bot nai te wan irwa iba perto man kipor.

Ito ito agi artali girwai yung mga kitlang mi sari girwai ku e pertuju. Hey hok uim, we girwai babot na ituan we pertuju man kipor. Nagito gi artali girwai yung mga kitlang mi sari ka program jaintia mudan solo ni girwai kat kam girwai jaintia kat kam gujuk wa kat ni da poi ka cek wakut ka program ka wandra cepi da ka akajwa ni juwai. Kipar lo kiwa abdi dio waro ipor kat kam naga studio yang ida poi cek ndru cepau da tok ka por wo pensinyau yipi ka witawan ka program ko program ko e pertuju ka live phone in.

0: Mon lang muksor ko mangga sericulture di Manseder Regional Farm Umulong. Ciro oma nikiru war u man leo sericulture di Manseder yang gawa ajar. Ui kelam ni perlu jumut ki hajarong kepang kurkom ri ya u kenyang rusam. Dan ni abi yang ni perlu jumut.
1: Karukom ri kenyang rusam. Hai ni ipor nengkong senyau yo e kublai o ya pi waro kiwa ap ya gani kakisan wani program. Kasur yong uwarep un penman pensnyau chapi da un nikiruar wa ka emmon lang muksor ka topic lene ka phang wo yaklam haini por to chphang ga riknyang rosom lene dekte nong wei mulberry rearing
2: kat won ga rukom he lene ka jing jrong i yung riknyang rosom
1: ka rukom ri ya gi knyang rosom man ko kawasuk bha wei jam bha ukre ya kani ka kam ri khnyang rosom ya ha bha ko cha kani ka thao ko yong i hei wa to wa uye upan bha ye ru kom ri khnyang to uye pa i ya ka tu ka ni ki war tao em kam i yung ri khnyang chwa u ri yo khnyang ka yung ri khnyang to man ko ko khoj ko khyang ka kamra to man ko i wa kloj i wa byang ki dwar ki jing hang yet em kam le u pun jer sat da wai chwa u ri khnyang i jrong ka sat ka mo ch phau put um ho du na
2: kam mon ni ru kam man i sun bleng ha wa ri yo khnyang ru som
1: ka ru kam man ka sun bleng i chit wei ikjam man i iwakta bha ye chat ye san yong ki khnyang ki khnyang wadang skia hadu kerdan wa ar em kam gi ar po so degree celsius hadu ar po nyau degree celsius wa hadu pra pa persen isngem nadu kerdan wale hadu wo sap ar po san degree celsius hadu ar po ru degree celsius ki khnyang khen em kam ki u tribo ni chit we singem ban ya ki khnyang ha
2: ki yi de ki jat tier we em kam ha wari yau khnyang rusam
1: ki tier ki tar ri khnyang chwa u ri khnyang man da ri khnyang bha ka yung ki tier ki tar waro em kam u pen biang u pen jan yo urap suk hai por wari khnyang kitir wa em kam to kini ite dong pen jersaj da wai ka almari bu khnyang ki pdung ki that khachla kitir pen sap khnyang kelung ka da wai pen yap khnyang kjut kot kubor chuni thermometer bleaching powder wa gi disinfectant
2: kamon kar kom pen khoj ye yung khnyang
1: siet ye da wai hadin wa de pen khoj mandar khyang bha em kam upen siet da wai kam jo kitir kitar da gi ar person ka formulin iwa mut chi khuri ka formulin khat khande khuri ka khle lang ha ka borti dep te thap ha gi ta dong kam te siet ya ka kamra wa kitir kitar waro khang ya ka kamra sbak e arsni ne te chwa uri khnyang wa ya ka kamra yo ukhoj umi kaler
2: kamon upen mi yo khnyang rusom
1: upen skya lene haching haiwe to wa ki pelen khnyang em kam uman ki kiwamiet wa bha yoskia gi khnde phau persen ha do khnde phau san persen em kam updem ya ki pelen khnyang hai tha wa biang de wa krai khlem da bo sertap ya ki ha ki meleng le ni ki prung i chit we singem em kam i ar phau san degree celsius we pra phau persen ka singem ha wa biang i chit ki pelen smat ki uskia yoskia renti em kamu bo hai kamra wa dom wa lango hado

0: itu to irwa us nyasuk nang cho ayang kong kong kestina lang do irwa we e pertu jing im nong rep
1: ka khus nam na ka benta un nong rep bet bet tam ka le chau ba hari nanta iba hari in batai yang in shapang kum no man long kumai
2: piru pila bun yo ki jing thong ki baplung ha ka kper jong pi
3: kum no shu dial un ne un number iwei pra not not iwei pra not iwei san san iwei ha ba pi don ka no ka jing e
4: un number jong no un ye
3: ka kisan call center ha ka ba ki to ki bla yo ka ji kai ha ka rep ka yang ki nyarab ye pi ha ka no ka jing e
1: tang ba ngi nom ye i ye ki ta ki ba shong hang ta bro a shis ni
3: pin yo i pi ba ba ro lai spa an ru san sni shis nam bar ka ta ru na do hin ru ba je min step ha do shi pho ba je min mi
4: tang ba ngin hap ban siu em kat kum ka por ba nia kren
3: om lan kam siu phun ya ka kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
5: chi sha se
3: ho chi spa person
1: nong rep yo ya ka jing ya rap ka ba ya dai ba ka rep ka riang hak stin la jong phun ya national helpline number i wei pran not not i wei pran not i wei san san i wei na ka no ka jaka hari india klem ha ban siu ai ru em
0: tui por biang pukut no ya ni program yang i kisan mani program ni sur yang rep ngau jeri mitong per sirup ka doli em pesa iku blei pi wada api gini program yang i kekisan mani program.
6: Kamu pengkumo bian pi sa sen wa ya gani ke jok hi ke program ye pika senyau klik ke jan mit hai pon ru sam pao minit. Lai no aha ke sengi bibar ho ju spa ibi pon ibi megahertz FM ban. Wai wai ya gani ke program da wan rak ci i day rap yang ke Ministry yang ke Agriculture. Cirup ikrek kamlang ke Farmers Welfare yang ke Sorkar India. Sama wa ham bukain ke radio yang pi ya bon ni ke program ke ubut hadin. Kar hadoi tai por ke ni tok ke Akash wani juai.

0: Kini tau ga Akash wani juai ko 1HP now chispa EV point EV megahertz FM ba. Nga tau trebok talang 1HP ya ke program kerpang ne benta.
1: Ungang sudra mena, kini program 1HP ar sen setiau. Te tau agus nginengkong, wagus niwoso, hepornya arpau ijan met.
0: Teperlong mentu ke jan met nepo ke studio yang I ke Akash wani juai ki program ki kenro. 1HP ya ke yuplu jumut hajrong kepang. Youth under rules as nation builders and future citizen lane ye ong haiktin yong I ki khanro khlot ki nuksa wa bha nei banta ga riwa ga jaj bru yong I kamjo le ki nong chong chnong ki woman rate yong ka riwa ka yong I ta ye ga ni ka banta da chimda uma linkit bait lengdo wa ye ki nong I chim banta to u reverend ribait ki lalu wa ka kong riu tre heng ta palok chwa po cheka ta ka banta ton ap chwai vi rwai na ga cho yong kong sawaka swear irwai wede e pertuj ko jar isam

0: naga olander radio juai heni por emi yagani ka benta haga wau ya pendep hajinga tok waga youth program nga naga liang yong nga kamu moderator yong gani ka program haga wa iputu yong nga mani ulingkit ling do ta emi ga pang ga wau ya perkat lani wau ya pelu jingmut ta heni por pediang sayang bahan ikub lai kerpang le ya umar ribat ki lalu woman u mission worker yong I hai tai hapok yong ka balang tak lebok kamjuk le yaga kong rio tre hin kawaman ka nong hikai haka wini gi skur haka ni ga chnong juai ga yong I ta pdiang sang bhai pi ro arngun kong wa ma ye ching plek por yong pi haka wan haka ya perkat I chpang ga ni ga pang ka de bo haka mat yong I he ni por ta ka pang go ye kalami haka ni ga por to chpang kamman wa ki khanro ki khlot man ki le ne em ki ka benta haga wo man gi nong te le ni gi nong chna ya ga ri ga jaj ben ru yong I kam jo le man gi ga lawai yong ga ri yong ga jaj ben ru yong I ta le ni ye ong hek tin phareng wa ka ni ga phang man ko youth and their role as nation builders and future citizens hajing a to wa ka ni ga phang ma ri ba ko au ku li phi nang kong phi yi snyaw tho phi le ni gi ga jing snyaw tho ko rap kar pang yong phi chphang ka ni ga phang go ye klam ye ni por
1: Toh boleh sih buat mai itu jingle ni, walaupun pihak parti yang ini yang dikapor. Kad kamu ya jing senyap tu, yang ngahi ini, hari ya aku ya tau orang tua lain kamu dah ya senyap lang ini dok ni. Tapi kuau pun senyap nak kalian yang ngah orang baik ka, opinion yang ngah aku ya tau orang ni ke youth under rule as a nation builder and future citizen. Tapi aku ya pai ya gitu kibentah itu la ni lada perkat bahaya itu. Yo ya gitu kubi ke kantin gua orang youth, aku kelami youth na mood ko. Mem le mood ora ga do ya kentai dan hidup I cerang ini da ye chim langai ki da man gi waro ar ar liang klem da mention ye gi gender gi ok te kam jo le nation builder he to kar kam ga jing sing tho tho gi nong te gi nong te ya ga jai ban ru gi ong I kam jo le gi nong te ya ga ri ka muluk ko yong a gi ong the future citizen the sing tho I wa man gi nong chong chong we ye ong da go che wa I I le man ni kam gi nong chong chong gi wa man le gi kan ro ki kan lot da lu ite hi ha go ito o tu ba lain
0: da da ha da snyal to o ko be ji bon ma ri ba da pen che bi I ga ni ga phang ha ga le ben ta ka mo da man ni tu ga phang ch phang ga youth gi mot ki te gi nation builders ch phang gi mot ki te gi future citizens o ha jing ito we wo ong pin tu future citizens mo ka mo ong pi mani gi nong chong chong rei kwa ong le na leng yong nga wa to hi mo wo I le mani ki te gi lowei mo yong ga ri yong I ta kam ki wa man ki nong te ki nong chna ki lowe yong ri yong I pen yo emi ka kam ram go wa bon ule de ta kong rio na ka leng yong pi pi wan kam wan snyaw pi he jing a to ga ni ga phang wei wa kam gi ki te ki jat khan ro ki wa ye u man ki te ki nong te ye ga ri yong I
2: malang ke kani ga topic to go wa sia suk bhai yo klam ta ki jai khan ro hi ki wa ye u te ya ga ta ga jai ben ro ka yang I to uman gi gi ti khan ro gi wa ki wa chlor ta lo to uman ra gi le ki khan ro gi wa mtin hi gi jing e ne bha bo si ne gi jing lai lu ti yang I gi pure pu thi yang I ga jing cham ji e yang I man ga singi cham I wa bon gi khan ro gi wa ran din ta kam gi te gi khan ro gi waran din ye gi utai ya ga lawai ya ga ri ya ga jai bro ra ko wi ta uman gi wachlur ta uman ni gi wa he ga jing mur ga jing parkhat ta gi te ta gi khan ro gi wa ye utai ya ga lawai
0: ta ko ble chi bon kong rio mani wa che ba jing batai yong phi snya yu mani le em kam ba wa man gi wachlur ki um hoi utin um hoi ran din ro nang tor cha phrang kam gi khan ro khnang yo ye utai ske di ga ri ma ta ma ri ba em jing kli he jing ta nagaliang yong piwan kamu wi nagi nong krek kam hapo ki nyam gi rukom gi balang kwa ok li wa pi yi yo pi wem kam hagi kenro hagi imlang sa lang kenang yo wi gi uman gi tegi nong tail ni nong chna le ni uman gi le gi lawai yong gari ke jaj benru yong I kam tam hagi ni gi sngi ma yo boni si I roi yu de man leng bagi kenro te kamon ule yo wi pen kelai te jing man yong ki
1: to hajrong yong gi tegi jing kali yong pi ngau ku au note down ya art leader ni ko bolong kong gua em kam ha I kam ge khan ro ya wi pa wi

0: nong chong chunong lani yo wipo wi khro go wi go em ka ma ha gajing im ga te to ka self image ge yong o lani ga jing im ga jing long go samen samen ge yong o ta lung ba yong ga te hawa ongi self image ngai ga jan bon na i de ti bi to ga ka dur ga dar ka akor ga burom ka jing e ti lut ge yong e kam ju la ga jing im ha ga khte na kha thlet kam ta ter ter kata to ko wanang kong ko point ko nga kwa open snya par di yong ya i kam gi khanro la na kwa sukhet human gi da gi nong te yong ga chnong ga thau yong i yong ga ri ga jai ban ru yong i ko nang kong to snya tho ya ga la di yong i ya ga samen samen gi yong i ta kwa ar wen ga te kwa nga kwa open snya la ni u kentu ya ki par lok par jor kwa i em kam u em ga te to responsibility yong i ga jingkit khle kyi ga ga contribution ga wa eu e ne benta ga chnong ga thau yong i da go sedang ina do na yong na sem poi ki balang ha ki chnong ki thau yong i yo poi cha do cha ri wa ga jai ban ro yong i
1: ta kum lai chi bon ma ri bet ki tu lai ki jing batai yong pi man nya nya sket o man gi ku em kam ha do ga ta ga te ne ba mo gi ni gi sni em kam mi em ka great sense of responsibility kam ong gi ong ha wa ro gi liang nado ni yung nasem kamo ang pi hado kachinong gatao hado gibalang kinyam girukom giw iemi hado kiskur giw ilay ta ngayya giwaw snyaw yay ni jing ong maribet ki khanro khanlot kamtam snyaw bha kanmo bha waga ladi giyong pi lakman gagwa emkam bha u sundong upet khanang wya uman ni kinuksa giw bha chikibitwan ki khanro lak katahe penman gai ii kajing stang ya uman ni gita giwaw yew tay giri giyong ii ta kong riyo nagaliang yong pi tam ganong hikay kwa okuli wa pin yi yo pi we am kam u hikai yagi khna khan rol ni khan lot nado ki school level ma ya u ye gi man gi ta ki lawai sakhet ki yong ri yong nga yong pi
2: ta malanket halor gi ni gi jingli go da ang pin tu ta os khet am kam ha yi khna skur ki wa da man ga lawai wo pun sa tho e ki ga ni ga phang haga jing hikai yong iman ga sngi jo perchang i pun sia e gi khna o sia tho gi waka manu man gi gi architect deki yaki hi chua u plan gi gala way yang ki ka manu man gi gi wo hoi bru dep nai te wan yau yi wan ki wan ra wan yi gi wi le haka te ka dur ko wa wo man gi gi productive citizen te nalor nai te wan le em kam bhai jo perchang yu pun psia haki wo gi ki gala way yang ki ka manu wan ra yi ga roi yi ga par hagari neite wan start it tip la u mkam hewo you compete ki wiki wit wan neite wan sai bi le mkam hagari yong e wo perkat ki wo ka manu pun ku ye ka yo kat hagari yong e dep neite wo sia tho ki le wo ye dai ga mariang le ka te le to ga wi ga mkam ta ki te to gi jing perchang yong e haskur wo bam sia e khna ka man ya umat sket ki gite gi khna gi wo terchan gi wo pun ku ye ga ri ye ga jai bro
1: ta kum le chi bon kong riyo siam sok ki tentu gi jing klam gi ong pi gi wo to sket kam ong pi ma ki khna to em gi ga aim in life ye ong in short la ne ga ta ga jing mang ko tikna kam gi yi kwa gi man kam anu per khat ki ye ba ka roi ga par yong ga ri yong e kam anu per khat ki ye ga yo ga kot ye ba ka mariang ga yong e ma environment the snyaw gi ni ro man gi ku em kam ba sket ha gi khnro ha gi ni gi sngi kham tam mari ba khajak kwa ku li phi ye ni jing li to em kam ne uman e gi nong mi khmat se uman gi politicians le ne uman gi nong yelam ma gi sain bahalang le ne uman gi nong yelam ha gi wan wan gi sain ma khnang ye uman gi te gi nong tei ya ga ri gi yong e mo kam ki normal le ne ki ordinary citizens le ye mo wen benta ha gi uman gi te gi nong tei yong ri yong e
0: to gwi to ga tege jing kerli te ngai jan da gwa i yo bantai lo gwa ye chim bantai yo yo ile upon yo ye ki idea ye ki won gi won gi jing em gwa i em ha ka jing mo jing parkhar ki kam jo la ka do anut yo i tanga ga liang yo nga snya em kam hi i kam gi khanro yo ye chim bantai he won gi won la da ga lat la ni ga kabu wai ge i yo ye chim bantai mper la man ha politics la ni he won I banta tang wa I u em kam snya tho I wa I ha ga won ga nong rim ye ni I ga mon mani khnang wo ye I wan ra skhet ya ka jing job ka jing im yo I la dam chim bantai la ni la da week ka ta ga participation yo I ye u blame la ni yo ang wa im yo lat I la ni im yo u le kam te han rai han la da wai ga lat la ni la da wai ga kabu ye I em kam ye chim bantai he won ni bantai yo ka jing im la ni he won I banta I wa ga ri yo I kam jo ka chano ka thau kwa ho o ye man bo mi yo ro man gi nong mi khmat mo tang ka mo ong phi ta ne la da em ga lat ga kabu te em ka mu chim bantai khanang

yong galawe ngai jan na do na yung na sem yong e na do na skur na do kim kin yam gi kom gi emi e gi kan ro klo to ki wa cha ong bai wa to galawe chong ga hai ne ba ti dau e man gi ti gi chot ki chot ba yong ka wan wan ga thau e emi ne ba ka jing ba jing net yong galawe chong ga ka jing ba jing net yong e ha ka jing man yong e ko kat ni de to mo ka future yong e chong ga ka present time ga yong e mo ka jing long yong e ha ka present time the money leg to the youth ki we ye exercise ya ga right yong e mut ki open m kam hok ya ga ta ga right yong e wo tap le ni wo select ya nong jet yong e de wo man nong mi kma yong e ha ga dur go ba hatam kam ki khan ro man ki bru ki wa dang biang ba ga bor par khat par dan ki wa m ga bor met ga bor phat ko biang to m ni ga man sem yong mo ki in yin ong nei ktel nong wei ong ki man enthusiastic mo hai wan ni wan ni le to em mi ga man sem yong ga jing chlor ga jing ang nut wo pen dep to do o poi ga ga thong ma ma kam ong ga ktel phareng ki khan ro youth should be full of energy full of enthusiasm and full of zeal ma ka ta ga jing ong ga ktel lo wei man go ko em kam ba hai ngai pi jan upar khat par dan ga khnang wei ong man ni ki ti gi lo wei go kiwa mansket ki lawai go view te ga ri gong e ukan moi le wa imani ki te ki nong mi khmat kyong ga lawai ga yong e ne ba te dau how you am ga ability le ne ka jing ye na do ka bor par khat par dan yong e ha do ka bor met bor phat yong e ki open kre wo man gi bru gi wa ye gi bit wa nu chani ya khnang wa ya umani ki wa man reliable ma ki wa ye umani ki te ki wa kit khle ta man mani gam te nado naga jing sedang ki hado hayo hasem yang i hado ki skor gu i ami hado ka chnong ga thau gu i ami hado ka ri gu i ami nga ya jan ye uman kita ki lawai le ne kita ki nong te ya kata ka ri ka jet ben ru i ami tenga jan de gini ki jing ya kalam gi yang i man ga ga wa e jing mut ya ki wa up mo ta kar pa da ye phi ki nong up ya ga ni ga jing ya par khat ka par dan yang i ya ga jing pen ngam yel lu yang i ya ga ni ga phang ka wa da ong i nado neo sedang kam ki khan ro khan lot ki wa yeu man ko em ga banta la ko kro ha ko te ye ga lawei ga yong i ko te ye ga ri ka jet ban ru ga yong i ta e ku blai ye pi kong yo ye por yong pi ha ko pa let ni ga sni wa wi wan ni man ne ga jan me de yo ye klam ye ga ni ga topic ko em kam ha ni ba ha jing ta ga yut program yo ye ba ga ni man ga ga topic ko em kam ye klam ni ba wa wi ga e jing mut ye ki khan ro khan lot yo man ga ko te ye ki pi kam jo le yo mari ba e ku blai ye pi wa he wan ni wan ni kam yo pi em pi ga ni nga ye jan uman pi le wo e bor e men se mi kham tam mi gi khan ro khan lot ma yo man sket gi ki lo wei ki wo ye u te ye ga ri che ban ru yo nga yo pi ta na ga lang yo nga ka moderator yo nga ni ka program e ku blai pi se chi sen ro ar mon ta next kem over ga ni ga program yo uman ga go men toy ye pi ki wa ap ta ku blai chi bon se chi sen na ga ni ga all india radio chwai yo ni ku blai chi bon perlok lang ba ki tentu ki program ka to the point chokut yong kani ka program yong e ki kanro ngai skem e wa de yo phi chibon i mentoy i chingmut ne banta ka tu i phlu i mut kam chu le irwai i was nyaw song na ka cho yong ka kong sawaka swear ta perlok sachi sin kam open kan mo i phi wa i phi ki nong up nong snyaw le ne ki wa jo karchan we i ne por chai por wo ap yekani ka program yong e sachi sen karpat ye phi ki ye ki perlok ki umpu em u download ya uniu apps yong e karpat ye phi wo download phi na u play store u per to news on air kam jo le ye phi u bot ha ki social media account yong e facebook youtube channel i wo per to akash wani join ta ka tu do po chu kut yong ni ka program khub lai chu bon

0: Menteri wahai ado geri walaupun kelah cek ikhtin kasih wajantia ye pi usnyau na gani station hadia niklam yong o hai por khat biu je step kamjola ye ni ijo iklam ye biang pi usnyau hai por prau je mit haga jo hi gasngi kata to ka pha pratrik nain ru arjar ar phaun ru itu to YouTube wa kajak gon ra chpi na akashwani ton lai chkhama da gani ka program women's program lani ka program tam tagi kanthai ka usnyau ye iklam nak kong riva kani lapasam ko manlek assistant professor Thomas Jones Synod College Joy
1: kapang wadabo engau klama ta a woman resilience growing through challenges and adapting with courage lani he yong panar iwumut kejing ai cha yong ka kanthai kejing ku lini kejing san yong ka langba ki jing e we kaman pen kala durga ye ni jing e de jing chulur chwa was dang ye ni kwa aw wan ra he jing par khat yong phi yo 101 usambe the new seeds wo angi yang prang chwa wo sanu kamu jing thung wo plung wo myat jo yu phi kaman yak sa ni yakono yo ko an yo ye u mi chabarang khandau mudur lada uni uch in sambe emu ikten uparami i ye jing le e jing khun yang o dau yo i ye param iwa khna hadok kat wan na pen man yo o yo yak sa yo yo khun ne jing dom ne jing chike yang ka khandau khnang yo ye u san ni ye u mi chabar yang ka khandau benta go nang kong o kwa wan ra he ni yo ngam ye lui ta yo snao tho i ki ji ka ta ka jing yai cha yong ka kan thai ne ne woman resilience yo snyao tho ye ni kwa o par khat phi cha phang go wi ka kan thai go phi yo man sim phi ye u man ka bay ka yong phi ne ka bay pun ne ka pi yu ne ne ka par lok ka yong phi pa ye le u man pun ye phi sa man phi par khat le ni pu san ye jing lai lu ti yong ni kan thai ki jing e ki jing jin jar wo ki mat ki le ni chem ki ki jing ye le le ni ki jing ek sai wo re wo jar jar yong ki em ki por yo kam wa ka kan thai man ka ko wom yo em jing khu slai le ni ko wo yo khlan henre halandet ini wo ra mto yo ga ye ka jing job henre em ga le ye ka param yong ki jing ye le he jing im ka param yong ki jing ye yong ka wi yai cha ka param yong ki khamat wo re ki thma ki wo jar jar ha pa men sim le ni ha pa jing mot chi par khan ka param yang ka jing chlur yang ka u chem ya ka wan ka wan ka rai we kam cho le ka man ko wa ka de em ga yo lai bet chi khamat what ha per di le em chi bon ki jing khang la de ka ki ni wo ro pen yo le ni ka dau ki ye jing ye le ni ka ability yang ka kan thai u ye le new ye kun ye jing e pen yo ga le ka man wo ye go pen bet yi ki we kam jo le kaman dang ye go lai ch khamat he jing im what ha per di ki ni wora i jing im ha per thai kam ka kan thai m to man ni ubu suk em gi por wo kamat ko ye jing ram ko ong gi failure em gi por le wo cha pressure ko he yung ha sem le ne ha gi thau ki gi thau kre gi yong ka em le gi por ki wo em go chi bon ki jing kit khle le ni ki responsibilities mat ka le ye jing cha pat khamat ni gi te jing yo lu ti ye bor wi ye go le wo ong gi expectations what em le gi bor ki wa ka ha mat ko ye jing snyao si ni jing thang man sin hen rei ye jing ye wo ye cha ni resilience yong ka kan thai pen man ge ye ka wo m hoi u tha rem go ha gi ni gi jing ye le em kam go u ye wo overcome ki ye ni yo yi wat ha pa ki jing ki sem gi yong I kam ko nuksa the you come on ga bay ye go wo balance ich bon gi responsibilities na do ne yung cha do cha let what cha ki thau ki thau kre gi yong ka klem em ga ta ka men sin yong ga jing khnyum le ne ki complain thit thit ye go pen dap kat wo to le bo ye le u em ne per di yong pi ki kan thai wo em mi te jing ang not you were peace nya pi kam bom ye pi ki kan ja le ne you man ki tu ki kan thai ki wo che me ko wan ka wan ka benta le ni ko rol ko ka per thai ong ka du ki chen rang dan hi wo you le I jing le ni jing yu khun yong pi ha kam gi ni ki liang